0: Madit Lawin Radio me o ini ndo piari we bo ngwan na medo mia bichel a min medo mia boro mwaga ali bario ke piari rio we bichel tin tin bichel Lawin Radio kay we we enemy betting at the money studio at Kila Dik Parba man pass the plaza ania kasule yuk miken matil but you could go man madit me ako kachel kila pat ni wa chawa pa we rio kawa bipo ke kachel ke yimati wa bechong e radio we ratiki chaman ha John Henry studio for you.
1: Well, for your attack, Donald, did you get a one get on Twolo for the church? What baby Guacoa? New car. New car. You dikuni what you catch el quedwo? A tamoni kamoke ken my cheye ini beranga wamole wuno che wa mi wuno chwinwa kitibua rot loba mau chwe polo ki lobo foi pi yupi madit Mada Totwale Pijo Mekare Mea Gike Me Yupi Angeyoni Lobo Bi Mede Lupe Kigina Choya Karika Inen Yupi Ugiri Lobo Pien Biter Ukare Malach Kamala Raj Food Bi Doro Lobo Ni Anto noi kwani joni wako kilo. Kaya gikine bigik magin mo madong bidong pe bibedo akemo madit kit mayami bedo kwere kare me kiniga ni mukwa karpa noa. Dong gikime tichi bigik kiyapo mung matut mada kita wa fonye kwe deni woku mwa madungu ngeyo. Lega bilake, neno padani, chochi bilake, totuale joma wangi biyabu. Neno gibilake, niangi bilake, tim gibe bilake. Karibiri vurlubu muke ne, bene ikit kuwa melubu man, Kwa padano bene bilake kilong. Don kilong ariyo biberi lobo. Kilong matut. Kakama mon biberu kamietu dugu chalo cho. Cho bimietu dugu chalo mon. Jemi weng bilake kilong kilong. Chwe chiketa ki chwe kwere dano ki biteme me ruanyo ne udok kilong. Ento jomo chie makiluongi ni luloyo. Gen food big gak, itim ki ngech, ki kwiri, ki riego, ki ma, ki tek chuin, pala chuech polo ki lobo. Kari bed wel gi biberu nak, enta food gi biberu la nyot, bot ya luak man me ag gikipin, ni mana ye, ngo mauno, la chuech mierne wakuo kwere. A legini, Chali liya yam dange karne ni ruot nendwa donkena. Gutya golu nebi ni duju dok jo duju magi chui tamme war ruot dok en keken. Eno no tamme karne maluka ki pek me tim magi long mati karma pe ye kita chalo lokalu ba chungkwe de unno ngei ni donkene. Anto im yupi madano pengeyo iwacheni woda yin pengeyo ni atiki aliba biro ma piago waro timme wiloboni elia no pengeyo gi pian gi kano gi mu gi worikin dano anto ngatumu mangeyo ni gitamo kumeno pe kayamo beri kare ne mayanti kum uikarwa la chwech ki wachiwani ma pia ki balo lobo elia dok bidwogo dok en bidwoko jemi wen kakare kakare dong en mi pewa jenge kum gin ma wanen ki mwa winyu wek ngech waw jenge gin ma yamti tammi ma be pia ki karupere te guri me lobo ye wek wa dok chien na tichi Jeremia yamu walini akake kake yo biberutie. Ento pen yo machoni. Chi wek dano doge ye. Karibet jo ma pol gibi kwero me doge yo machoni. Yo ma utiakolo nebi ki gweng. Yo ma uonyo remo palo kwena. Yo ma umiyo jo ma pol mada. Guchung chi ki ngoro ki kishumeno. Yo me jiri makuo. Yo me la pala chwech. Yo me yame noga. Uchung ye chi uchero kene. Yo me joa boro guteme me lupukoye noga. Dok giena bor ke kene ye gulare kar me a won me pia luka. Yap tamwa wanen matut paywek wanen luak deyu matika bini bilobo deyu madit mata makaroi kare ma wuri tye lobo machatano nyuru deyu mi lobo weng chiwai wara chiabi mini pian lobo weng chie chia uno pia mwanya chano tin uno dege futpe uno rocket futpe jebi weng me awura uno futpe ento uno tye deyu me kare ne kai kare man kono vora ma tut ma miu dano petwero charwa kalega konywa wekwa beti kero ma oramo wekwa nen makaro gin duju madong nen jemi ma wura ma ulaka duga gwak bot ne tino ni me chwin eno futwa bino tino yu diko ni kunwa wajo ni ubino kalaro tibu pe ubino kanyayo lonyo Yap tam wa la la. Mi wa bet kit mauno yam ki yubu kwere wa ya chaki pi ni wa bibiru lo loyo. Don pa wa bil loyo ki riecho me wiwa. Bena pa wa bil loyo ki dini. Wa bil loyo ki kero ma a ki malo. Ma mi wa bibiru chalo joma bape kit ma chalo nen kwere. Ento kony wa ye. Wa fui. We wang wa we dog wa we it wa. Wek lok yo beri kero mama bike lo lani chao ma giki kama gibi yapi ye Bible. Ket ma yam ki choyo ni biti me chao ma giki. Wafui, wek jemi wen yo beri tetuwe ni kwan gin teach me wate teach yo jalo radio. Wek o nung kony ma aki buri. Kai wek tuwe wen yo beri tetian wen yin rotwa Yesu Christo wa lego man. Amen. Lorema, ma wamare kinwa. Wando wen, wana yo gen mauno yam ki terupiri. Wagen, pien kare me chope me ngoma yam ki terupiri o botwa. O botwa, yu ma pewa yupe ye, peti ngat mo ma yupe pi jolo luba. Kai nen ngarmo yupe kita jomu wale ni, Ana be mio kwana ya baby mio pian peki yope ye. Ngat ma kupe kwedwu ikwone matitiri ngat matika lo kwedwu kumbetini ma ara yo men wu. A beru ngara chieli kien jo mauna wali lo bang pere wi lo boni. Penyu wi ni ngo mao ti me. Ena ye la game ni ngarmo ma yope pere. Peitwero goyo yope. Melaro tibuni, it's impossible. Dore ngarumo, makeruni, kada nien ni duenga chokta, chidabi miyo kwona, lubambe pe ming, pien en ngeyo ni, pekitimu kumenu. O miyo, joman magekoro manodong, kak actually, Ki bod gi dong beru tiye ni dong gi mai kena ki tuer ti mune dong ki tim. Pien ni dong gi ngayu ni dong. katwero konyogi pepeda beba kieni gitigate chunyero giwani katwero konyogi karewani kitan acid tereke wachibu konyogi ki kitanda gijoro da jora mokone tek madani itam gi magiki mekitanda magichok toni magiwajoni wehaliki unyu manok jumawe wehaliki Peangoro kop enta wajo macharo ngatariek dok ngiyu pini lubariek loyo gimoy ken pien en ngiyu ni luakare ni magbere katieto lok idegi mugube iriemu wadano kilatong niyo yuki ganga eto tien pien pinyu diyo de titamu ni gimoy ken na kitu eritibu ne weke duki kuome kom a lego ni umyo lubao jo lego karega chama gike pien be mada ka ngarmo la ka kari chama gike ento luba pe o bape ero no miro ni wa ye en ma furi wa tie ma kita chalo mera en tia nena ka wa keme ki yone ni u ka wa ta ma wa keme ento pe wa beti gomo bendi teke dong wa ta chi jomo tie ma kubiru ka lega pien ki ake ka maara legi ye chi kubu loka ko maara o kuita no jimu loka ma tuwala peti me kariga ke chok lu nebi o weng ma kuwa wa kema o ta weng kubiru na bako doge wilye li ma we katwere ngo loka chete kuj weng dong kuj malabenaka pe kuji kitaba pe tumulye pe kuji ka kenyo ikita chalo a kiwi wako ka kanke a o ni fwachi ma mani me doge iye kare se konario iken pe doge de ebe kikwida pe time a loka me iju tum ikita chalo kai a ni kwechki i wore tuke donye imeni yu mo pege me doge i woro kire weng dong yon no teke de a dong pay dok chen i met a nyima nyim dok ngaro mo ka wuro pe twero kwa nyiki i ma mani duwe iye en ye be ma mani pe twero kwa nyiki wi lobo duwe iye en ye be ne kai a ke kan peti la tu jiri mo ma twero kwa nyi ki lobo me chwin chike la laga it is another state of affair ento dong en Walege dong ni ukonywa. Wekwa noa loga weng ma mete. Chiwa tim. Luora ma amaro. Wunu ngeyo ni watika lok. Pea wa a watika lok. Kun pen lok wajenge I warga pa juda. Tia pa wea chiel. I vure me a gikine ma kilwane jemu pakora. Kun wawajo ni. Tia pao ya cheli warga pa juda. Ma ubedu ilep mapaju kany ubedu mien yechu weta maliam. Ma jojeb do nywalo inge maridam o nywalo yechu. Ikari makonge juwakeo. Ni pei doni dogoni ni u wanga man ko kati man ma luba yo ker iene pei nge eto be pei kwe pien dogoni where you pa luba tum dare and so maliamu ni wala ni rakia wobe ngarachiele je jud magyu dama yechu ero tieto lokrong be gidiru Yani yo choyero tiyero loke mwaka piyara de kita ke choyo kwede. Omiyo mwaka man ma watika tich kwede ni ki kwano kunjenge kumnywa lek pa yechu. And so, majude do ye kumu miene, pecharo miene, ye ni man wata luban. Dok juda peo nene charo wata luban, kakiano nene ni man lakira loka loka I wilobo. Lakil ni ye. Dok pe ni ye ni luban tie ni ye ni mam yop pa luban ma dit ma maka wilobo weng dok lare patibu duju tie borre. Juda dong ero wachi ni ikit machalo dani eni ni mao berikien wa mama yebe o daro ni. Baba peru guwako guwori Egypt kitwa winyu kere loke. Luak tao mao beru katime kome. Utao chi uche. Managa yang wa kuwa peti ngatu mo. Actually ki wi lobo ni. Liel mao gak ma tie nono. Marwe de pege mao dong history. Udong loga boge wi lobo wa tien wa dire kai tier Israel furi no. Ki wani na eh udong nono. Vu liele futie wa tien awoche wuni. Vu liele tie. Watim joma pool mago o Israel buti argo mago chelki mago donya wa ye vulye letye watim eriye yechu jure don ngayini inhiri ni pedano pien dano peti me kumenu kainen guche do geta ye banini ni story ne omete na hocher now jure do watini man pedano ento yub mao chaka ke kumla cho man ubu beriki la geng chale kare pa kain Berikila geng chale kare pa. Moses. Jude wane kare pa kain. Uno dana chile furi chwe wilobo. Ma ene ye Adam. Luenyo chakego. Ma jone nya luenyo tu chake chot. Nga rachel manye kain. Peo miriki niya nga nga mo berlu ba dada. Ento chero kalega. Eni ni bebu chake le tiet. Peyen ni chani ubiru a chaki medano ibilobo ento ki utaweng ni ini doka chaki. Pa jo makagu ye en ki kwan ki niko bukuo ento lueni bubiru marom. Luak jama pul magi lubula chon ki bibaon ki ki bibwego peko bungaya nga magi chero kalega borre ni. Uwego jomo ku bubiri te kema pakain. Peki ngeyu ngoha magi waro. Luak mapuna ta pego bingayungo magiwaro and they would remain unaware. Gicharo kalega, yes. Kilego bola chwe kita kain penetimu. Ento pengayungo ke kwe maluba miru. Karikai nen jwi gicharo kalega en neno. O minne abel tiaro rama en petiaro rama. Eno bepe penyo abel. Ni pinge tiaro rama. Neno gire. En petimu. Ento. En dok jie mariek mao yupe. Pien jimine weng beru kita kuchano korge. Kwar maling mamunya. Mabidok kita ti mekere. Yua yu tampa dano loyo pa abel. Pien yukin ke geti wan wani kasule. We chiano kalega. Chiano chano tebun mo yubo mabe. Kumano kero vuko horye kakany. Ruku koti ko mabe and all that. Eno ana tuch kirama na mo cha tu ki chako ne ko ne mare mo ne beto mene ma vuro dano ma mega ne ye vuro dano ma tu actually tu ne no ma mega ne jok jok ko man ko because mega ni gino mo tika ta ye ne li remo lotso ento anga ma uno tika timu ngo ma ka kare ma mo yu pe o kita ginero kinini ni watiki Kalega magi dey ma be ma dain sofa but the truth is Loga ngo ma katiki ye you dana ma romene you wugi you mene me chero malo ke je tiko luare pinka lok lobo chame lobo tame vi lobo jime weng me vi lobo and so forth and that chuin ma chaka ki por me e dana benuone wi you mu kene now you don't know neno why kari bid with a lobo bino pin Ento bubiru kwantwan gino mo matek mada yi dana me loyoba. Jomo ku bucheru kalega. Eno ki lego maluki ki kita jano ki funyo ki kwere. Ento kum loki kwa piki niya. Juda wajo kiti yano ni. Juda. Waraga chiel keken. Ento pek mada. Yiu wildu bukuru. Hallelujah. Now. Abel konungi.

nenu lawin radio dakia ka dario e padanya ti kom chawa pawi rio bbc foka bbc ati ka bieno ka tirati eno kare kare ka don bene buona si u bidonya ka kan ki yup me the prime time okay you be the prime time and bed bere kinge netin cha bichel pe warata ke gang ke beri yo paj ba mi cha cha chel mi o cha wa ngwan mi ko dikko man ner ma dit ma lob uganda mo ko mer dan do ko bed paj ka yo pa paj ga gang ko nen ma leng ga do mere kar ga tim jami ni mo kan ka pe lo bu gi lo yen dong mo gen yang ke nim nya ke ke ka suli kon ko man bye bye ba berata war ki dok cha ba bu ngwan mi o cha ba pa we chel ki yo pa bu